0: FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.
1: Akuno, kwele mi gando nou ya ya lesi.
2: To vito si, bene ton emi. Do bene to asi, hade le meo, todo didiwe. Sino meg bawe. Ene wa zomba zo, kwe no jerundo, alo chion to vito si le ji, e ilodo ABPC. Edo mi dawe do, minino a cheji, boka kwe do senya ija iton, bo e dole e. Bo nou, kwe to de ma imantinto, alo nou badabada de ma jero sing ba me kwa me o. Sing ba me o, nou badabada e ba tanton reyon enan kbo me. E reyon enan zomba kwe to non ku toku, a ovinu no je. E don kwa kwe, bonon re nou di do kwe to ton lek ble. Bonon zomba zon e sing kuji kuji non do me le e, enan kwa kun. Nou a ija yi mi de sou kwa me le do mi le ton kwa o. A be pese si an so kwe a do mi dawe do. Mini kwe do sende le. To e di, alo, fi e sin ko gba mende. Bo si yon da danji e yo. E manda e mi na dasa o. E nan bo te chi nou mi do si yon ku ido na bide o o. E ran e nan ton nou bada bada wa. Mi ma dasa to de, alo a li e to di bo dasa e do zame o. E nan bo te yon a li e mi kuron gbona e bono I gleta alo a ki me vla fo e yo. Si yon ran e nan wadan, alo. E re yon a yi do hu nou e nou kou mi tono mi mou e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye do kome o. Mi to bli ki kpede. A tin ta. Alo a tin de bu ni I ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sa bi yo ji hun. Mi fo me yi kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. So fla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ho e ma soro ganji a. Alo e mon kpo nou kun kpo le o. E mon o e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma ta ji mi ton le di. Mene do ge si we ma. We ma e mi nan zan a ho su kwe le e. We ma ho me sin we ma le. Po we ma e ko yi ta ji nou mi le e bi kpo o. Mi re. Ye do fi de ji de ou ta la o. Nou e me we si mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kpe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yi ta ji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do

akore nu gan ohun de ton abuke glele ton do jegbe do apo metan akore nu gan atimbosu gezo ton do apo me akore nu gan main peto ton do jegbe do apo metan renu wegbelo akọ sentan do aglome do apo metan renu kojia inusa feliho runda forti tokun adanrejan azanaje ofio gbepodo ojoyin vu ton yebise gbonfi asoku si najinu josephine wegbelo akọ sen rundetan matin tosin ofile Nantino Corinne Euphrasie Falilat Rondeton Inusa Asuton Podo Vitolepo Nantino Solange Monique Rondeton Ronda Forti Asuton Podo Vitolepo Asukusi Sebastian Ronpano Feliho Podo Vitolepo Menaho Martial Rondeton Pasitonpo Massim ronde ton po da si ton po Ephraim ronde ton po da si ton po fiton le po Eric ronde ton si ton po do fiton le po Nadine Blandine ronde ton po do fiton le po Menako Dosu Armel ronde ton a si ton po do fiton le po yebi sese pon fi po do ou fe pan Loboro me vivena emiton, to emiton, to emiton, to yolon emiton, ta via ta gan emiton. E yolodo, menako honore hun deton. Me yukure de yo, webo rento we, e si anso we, eko wa, bokoro pojeton, da kwa me do aso we, eno yoloda yi do, eno yolodo. Soni gogu da ye, soni kog da ye. Kaka lo boa so ilo nou ma wudo kwe ton kanwe atan go me do akron zangwe. A zan ko atan nou kon atan go son eme mi do ko do wai neye. E kako mo ye kwe non kwe chobo nou adon mo chiwe. Ti anu atan le yo, ta atakbe. A zan ko atan nou kon atan go kwa zan kakbe. A zan ko atan nou kon ene go do gantan to me yon. Zan kombo kaye kwe. E nan ting kwe do ye kwe non kwe do rita atan e do kouton nou fiye. A khosu zangbe a zangban no kundu po gosun eleme mine do gan atan me on. E na yi matin to sin tiyo no ten fimi so. E do jegbe do akbo men ton ye. E ho gan tan gan a yi zen on. E na te matin to lbo susu de je kha on. E na foni do kwe tongbe hunde ton. O poma hu degbo. Poma hu degbo sin kwekbe do jegbe akbo men finen. Chobo eko gan tantan san kombo kaye kwe. Kandiji kpodo mewi wendo kman. E nan blodo ye kwe nan kwe do Michel ton do jegbe do akpome fine. Sibibi asan no kontan vivo sun eme nan biye mende do gan ten wye adare me on. E nan chite sin chiton. Lobori do o ye kwe nan kwe dan solida misa ne eko gan tenen lo. E nan blo a misa chiton do ye kwe nan kwe do Michel ton e do jegbe yi. Boran zero tenton koto kuro tome. Gando kwa kwa enayi ome wa mende sin chonon. Akulon zangbe azan weko sun e mena biwa mende do ganten we men. Nou ide sin wu podo kudo sin amisa akwa an. Enayi mbibo toro ye kono kudo Michel ton elu jekbe do akbo meye. Hon ti tome enerji we do kuro kwa mentele mena zon. Boran si kono nwa mwono le gudo toro mentele. Mi kudo toru me lobo kudo ay jyon jyon. Mi mo nou kon yu kwe wewe tiyon kanwe yana jyon do kuro nwe keten tokwa ton fi. David akwakwe nou monji ton kwa safiye Zakaria li bolon me so kanyo kwa li. Koton men ton so kule mi. Mi na chite. Mwa dolo nou mi do ekbe ye kon. Lobo do azan kogo yinwen do sun eme mi li. Aso kwe mi ton Stefani Razume. Eye o edo kwe kwe nou ton duwe bo. Meto o kwe nou pe yo metwe. Le bro lamena siyen. En kanji lamena siyen bo. Kron ronan da siton bo nou kon yo. E nan ti lamen siyen. E yo kayin dagbele pi. En bakwe nan wa. Kanji e izan.